new month. One more time, mo kigbe pe happy, happy new month. Mama, ati baba, daddy, ati mommy, brothers and sisters, welcome to your month. The seventh month, the month of perfection, for that matter. Mo ke yon mo lon to logun to logun. Mo ki yi te leso, mo la bugwe nou mi le mo ki yi pe happy new month. Eya yon ve di de le, mo ba yi yo. Eni kani kini di, osu ti tun bere loni, toje ojo anu. Amini yen pe titi osu yo fi pari, wara anu bakan leni. Eni kani ta londu yi, Pastor Dekunle Epaphras, wuli yini. Ti jo kon Fort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka, si opposite Wema Bank, ti Midiri Market, ba giti tun, ni lu Ibadan. E mini mo ki yi pe, happy new month. Oh, ben se laju, eti laju si osu keje u. Ilaji. A ilaji to ku. Ni nu odun ila bere loni. The second half for this year 2026. Ah! Nji o la bere odun ina. Bogbo eyin to je wipe onbo mi. O dabi eni ko go ni first half. Mami kan, an lo si second half. Kan lodu le fun o. Ni agbare ni to laye atorun. Koto di pe ma bo sori Facebook, koto di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato. Ipade aramanda la se laaro yi. And then ni o se ri ni ojo Sunday ka to wonu convention. Ni bo ni eyin omo Olorun wa, e ma bo ni bi pepe. E ja lo joba le, ja lo kunle. Gege bi mi se mo wi pe ojo meta le yan gbodo fi se awe wa ninu ose. Ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo irubo ni bo ninu bibeli a discover ku ni loju anu eyin wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu tuntun yi wa ra anu gba. First impressions always last longer. So gbogbo eyin e ma bo e ja lo sibi pepe. Ojo eleketa ni ojo Jimo Oloyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yo je osu mo ni gbagbe ninu aye re. Oh e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gbori yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade no convention lagbare ni to laye atorun. E ja se bayi ko to di pe ma ni kiyawo mi o gborin tun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo Olorun wa ki lo gbe wodu wonu osu ilaje osu ki lo gbe owonu ilaje osu to kain awon eyan ti lo ai mo ya won to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwo so ni sa e ma bo ni bi pepe. E ja jodo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi. E je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe.

mbo e ti bo pada gbogbo eyin omo olohun so pe e bila e yago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo loni e si orile e si ori yin ba se nbo church na niye to ba ti wo tan mo wule we nkan kan wa church loni a si rile wa ni se rusu mefa to ku yi eye yen la ba wo si the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni a to ti mu osu mefa la o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun yi to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo lai ni waste akoko ni bi te ba wa gbogbo en ti ba nbe waju eso pe ki won o bila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e di dem bi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gbaun.

emeje legbi ese siwaju oh akowe re ohun ti ako ni wi pe olorun sise fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abosi osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan siwaju mo so tele malabada shantoba haladis lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo sota se tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di agun mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni agun merin ma wa so n ta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan tin sin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko ma lo eyin te ngbo mi omo ye odun to tin seru mi omo ye odun ti won tin yan oje mi omo ye odun to tin sin gba ase jade la ro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade kuo labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeriko ka ni igba meje nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta siwaju wa yi mo po lori la yen o kan yi koju sona bo mi ah ogun olobiri po laye re igana

0: of Jesus Christ.
1: Pe yo pon mo ju bayi lo to ba deny loni ni church ati ni fo even lori Facebook o dekunle e paphras let ti pade mi ala katuaya
0: gbogbo eyin momo gbogbo eyin omo Olorun ipade women convention ki se to be nikan o iro o konba awon obini okan mo se facilitator awon ni o se agbeto eru e ni ajo wa nbe na ni tokun to be eje se bayi bse number 4 siwaju e bse number 4 siwaju Elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori ba bere o ni lo nigba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo le kini o lo le keji o lo le keta igba to di ele keje bibeli so wi pe o ni mo ri owo kan to sifu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o Elijah ni lo ti lo so fun oba Ahabu pe omi de o tete mo lo leyin ele keje abo si osu keje owo ti ndi gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti en gbe ni aye re mole ti oje ki iyanu okan o mo duro ninu oje gudigun ase laaro kutukutu

osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se olongbo owo ti je ota o ti gbe dan egbe ese number 5 si waju bibeli so nkan kan leyin igba ti elijah to sun li omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to omo yen ku o sai wa ba woli olohun elijah Elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen si jade ni igba meje e kigbe o sun keje mo wa yi lati oni lo

for Jesus Christ. Olufe, inu mi o dun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje opa re patapata in the name of Jesus. E wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo ro bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wipe won kan Jesu mori igi lagbe lebu oro meje ni Jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni Jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti Jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu Jesu niyan ha emi na duro gege bi iwuko ti Jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi n ba gbo to se ami loruko Jesu o pari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e kigbe nibi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora ele mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kan du eyo kokan o si wa lowo emi ati iyen lawo lo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kin o je kilo dete je seven awi ojo meje la gba ojo ta ba si pari e ni Jesus City agba woli olorun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor agba won lalejo ni Jesus City kan na pelu anointing o meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo foko si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbe yin te wa nibi to jina tin tin gbe so ji dodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City kin to so nkan kan die e je nfenu so bayi wipe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le denwo iwo na le join wa losu yi asese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja won ti o fi o da lara o ni bo le tin gbun mi ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo bo si se mo se ta won mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti won fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iwu ebo anu ti e loni iwu bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odewu loni sa tabi iwo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa bi nse gbogbo ta nse lori radio 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi gbogbo le bi mo se ndun yi be ninu mi ndun e mu kandu eyo kan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yo pomo e ma weri te ba nbo don't use your don't cover mo cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkan kan awon okun ewule cover nkan kan tele ha interview the convention re o ba se mu bayi oh my na so fa halada hasha o akobu okele kira won be wu ebo majemu re

0: mi ni Nathaniel Ademide. Emi ni mo jeri ni 2 months ago pe Olorun se moto fun mi. Ni last year September October igba ta sese je IBB main auditorium. So baba mi wa soro won so pe awon fe ra transformer. Mo sa so iye to kusa. So ninu o business mi mo sa se iwon ti agbara mi le se. Won a fi owo yen so
1: pe Mo mbo. Se se gbo nkan.

0: So àwọn náà wá jáde wọn mú owó látàpọ̀ wọn wọn ni ẹ bá ha di owó yìí nínú owó ọjà rẹ ní o ibi wọn bàjẹ́ nìyẹn ọyá ride on.
1: So nǹkan tí mo wá fi orí owó yẹn sọ ni pé kó tó di bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi ọdún yìí ipe ki olorun jọ ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan.
0: Nice.
1: So
0: elo ni owo yin e ma binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir.
0: O ti sun o si se n to pe owo mi o ni ta lo fe fona ni 500 ta lo fe fona ni 1 million okan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki lo wa ri ki result e won la won fe big shop.
1: So mo ni pe mo fe big store big one of the biggest perfume store in Ibadan. So iba to di April owo moto yo. So
0: iba ti owo loyo
1: owo moto.
0: Nice.
1: So gbogbo to ti mi pe iba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store mo si ni je ni savings mi but mo sa dupe lodo Olorun pe Olorun saanu fun mi lai ni tenikan ninu bi Olorun se gbe ranlowo bo se se fun mi Olorun se fun mi
0: lai ni gini lo
1: lai ni ranlowo eni kankan ninu
0: ranlowo
1: Olorun bi Olorun se se beni sa beni sa Olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo Olorun ipe lara owo business mi ti mo yo cash die ni bibe ti mo fi fun Olorun Olorun ra moto fun mi Olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan mo da gbogbo ope pada fun Olorun laro yin
0: e je wo shop won let me see eh yes ah ah
2: eh je kekere
0: o ti ri nkan.
2: Wow.
0: Ẹ wo ti 1 million le da ka jade lai ni owo opin kankan. Nice. E ja lo George. E pade mi ni isin ni fere njogi lori Facebook 630. Eyin ayan fe o se koko ko ja pade. Oni ni wow, won ran mi se sin. E mu abela yin te ba nbo ni church ni. Na in la bere. E mu interview break wa gba we loni. Awon mo kekeke ni mo ngbo testimony won. Ko se nto ni oyonu owo oja re. So o le yonu owo yi. Ko fi san re majemu loni so le san da mewa. Our God is not a robber. Olorun ki jale ki jayan gbe mo je ka won oni so ku so ko bo won fe gba won ni won fe se kini kan ni lai se pe mo ni olomo wa o gbo pe church ni lo transformer o si lo yo wo jade lati wo e idawo source laye nri e ri nawo olufe gbogbo eyin te ba fe san re majemu yin loni mo le fi gbogbo enu so fun o pe to su keje yo pe oju. Gbogbo eyin te fe san da mewa gbogbo eyin te fe san ori anu e gba count number church 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iyen nikan ko bi yin o ba wole lo ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yenu gbe jade kan denwo ko wa wo to lo le se kan mu nkan kan lati nu owo re lati nu owo oja re iwo na fi bere si ru ebo majemu mo ra won to je pe ba se bere bayi ti e pe ojo meje ni won ma ru ebo ebo majemu si bere lati 2000 lo soke eh ja fowo e se nkan to lohun ja fi da mewo e se nkan to lohun aside women convention ti wole de bayi gbogbo te mo gbo lo se ti o fi di on the 12 in time mo gbo iroyin ayo ni lagbare ni to laye atun eyin omo olodun ti won bi loni e mo bo e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen mo bo e wa kunle eni kan ni wole ese bibeli wo la ka loni e ja pari we Isaiah chapter 61 titi was 66 e mu kan du yen ja lo church but e koko pade mi lori Facebook na ha gbogbo eyin omo olodun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin e je nfi gbagbo gbadura fun yin so raye to nba lo yin orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyin omo olodun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.
3: Attention all business owners in Benin City, are you

0: ni oni ojo kene osu keje mo fi ahan mi kan yin mo fi so aso tele gbogbo en ta ba bi ninu obirin to ba gba oro yi gbo lati on the 1 of July titi osu if ma pari gbogbo bi to ba lo laye o mo kan lo ni
1: amen
0: to ba pade obirin o ma sanu e
1: amen
0: to ba pade okunrin o ma sanu
1: amen
0: to ba pade omode o ma sanu
1: amen
0: to ba pade agba o ma sanu
1: amen
0: gbogbo bi to ba lo loruko Jesu adun lo ma ba
1: amen
0: mo lo si bi ti orisun adun wa mo ti be pase pe ati wa tawon omo re loruko Jesu adun wonu aye yin
1: amen
0: gbogbo bi to ti experience ikoro nje apa ikoro yen re
1: amen
0: apase adun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo en to ba ri program yin wo to ba si ae ni igba meje mo so fun loruko Jesu oro bi adun bi idunnu loruko Jesu yo ma sele si
1: amen
0: osu keje ma pe o
1: amen
0: osu keje wa ba adun pa
1: amen
0: wa pade ranlowo
1: amen
0: wa pade obi
1: amen
0: wa pade egbe
1: amen
0: o ni da aye se
1: amen
0: o ni dagbe mo
1: amen
0: o ni derugbe mo
1: amen
0: o lu ranlowo ayan mo re wa pade
1: amen
0: o de ma se bi o
1: amen
0: be ni yori
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: loruko jesus ti nasareti o ba na pade
1: amen
0: e ja kira wa pe happy new month
1: happy new month
0: e mo gba pe ati laudo si meji o be ni odun ti last meji mo kon na ni jeta pe ilaji akoko odun yi o mo laja

0: gbese ni koita ta de yi o gbodo mo je gbese mo e gbo mi sa eyi te ba je gbese te ba ti so re ma je mu yin e ma bolorun soro pe oluwa mi o fe je gbese mo gbo mi sa make sure pe o la oyin e to ba ti break o lo fi break o lo fi gbadura lagu mejo an continue adura lori Facebook iyen nikan ko to ba de aro la an continue adura fun ojo meje a o jo bere a o jo rigba to ba di ojo keje awon woli tabi ojo keje osu keje awon meta lo ba sure fun wa e tewo si mi sa loruko lora anu gba oh lora anu gba lora anu gba in the name of Jesus e gba mi sa ore maje mu ni mo isan number 1 gbogbo gbese to je olode pari e
1: eba mi oluwa oruko mi ni adewumi omolara lati jo seed of christ baba se bi oba moniya brand be ni mo ti wa mo dupe lowo olorun te bi oba mo dupe po to se ni wa ni aye mi ni ojo kini ti mo ko wa mo dupe tori pe olorun gba adura mi o ti mo ba re bi bayi mo sa n gbadura fun e ka gbadura pe a ma ri anugba ninu ose yi lati wakati lo ipe a ma roju re olorun olorun to se bi oba o sa nu fun wa ta ba tin kuro ni ori oke yi mo se n gbadura yen lo mo sa fi nkan ti mo fe le olorun lowo boya ni yen se n pe mi lori phone yen o n pe mi mo sa n ko ti e mo se wa pe die mo sa wo oju phone ba ni ki n gbe o se ni hello e ba mi send account number yo de ti mo so n pe won ni san owo yen fun wa forukọ mi si blacklist ni mo se pe mi niyen mo wa send owo yen bo se send owo yen si mi niyen mo dupe lowo olorun si iya lenu kini yen iya mi lenu gan fun agbara olorun ojo sunday mo sa tun wa si ojo si church kura se n pe prayer yen ba ni ka jade ka bo sita ka mu ore ore jade ka wa fi dupe lowo ore ma je mo wa sita ni mo se bo sita ni sa mo wo yen lo mo sa n gbara ko olorun o se yanu na aye mi olorun je o sa n gbadura fun pe ta ba tin ku lori oke yi le ni o lojo sunday pe a ma ri iyanu ko to di ola a ma ri iyanu olorun alaye ni mo se de church sub na just monday ni en baba enikan o jo ko si waju sub mi madam e ka ro mo ni e ka ro ma mo ni mi o mo yin o o ni enikan loju re mi fun ohun ohun aba mi raja to po ni ni a ile fe ra o sa n bere awon nkan mo sa n ko sita mo sa n ko mi e sa so mi pe a nja teni yi tin ko o tin po ju so le san aduro owo yi tan bayi yi bo si iya lo mo sa ro kan pe abi adura ti mo gba ni ana yan ni mo sa to gbogbo isa ba ni elo ni owo nje ki n calculate n ba calculate owo lo ba ni oke ki n so account number mi mo se transfer owo yen ti account mi ni yen ebi sa n ba pe ha he abi fake alert mi mo tun wo account mo ri pe owo ni mo se lo tan ba mo ni ha olorun se bo ya mo lagbara o oluwo mo se wa be ri ojo won na mo bere si ni wa olorun sa ti ya ninu aye mi mo
0: la ko ni lo asemu bi so o ni je gbese mo
2: amen
0: gbese oru yen oluwa san
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: wa ara anugba
2: amen
0: wa de se bi
2: oba
0: jesus oluwa wa
2: amen
0: je ki fun e na card number 30 32 67 02 85 pare kan si 30 32 67 02 85 jade ni fourth bank loruko jesu wa ara anugba
2: amen
0: ekeji 20 46 51 28 80 bole kan si 20 46 51 28 80 seed of Christ Godly Church lo ma gbe jade ni fourth bank loruko jesu wa ara anugba
2: amen
0: so pe ma ara anugba
2: amen
0: won to wa fe tele wa lo Jerusalem Jordan ko number sile 070 4178 0219 ekeji 080 2524 9280 eketa 090 78 68 0206 and our by sir mo so tele mo laye re ma dide
2: amen
0: mo laye re ma di
2: amen
0: mo re ti e laaro yi mo so fun e pe to ba wa le quarters o ma fun e ni ororo

0: eyin gboro missile program yi ma mu yin ebo asiri woli ni be ni July 1 eyin o ki mi se ko ba di ola a ma pin the same royen la gbara olorun ni igando eni kari mi gbo loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: ni ilu bade mu wa gbe pe on the 1 on the 2 on the 3 na mercy besada ile ma se loni ola to ba di Friday gba re fun agba re fun agba re fun in the name of Jesus ba dua boluwa ti nbe ti emi re wa le waju oluwa eni ti emi duro gbogbo eyin te ba san ore majemu yin loni mo fi majemu iri owuro mo fi gbadua fun ase oro ti nbe lori mi mo fi gbadua